0: Independence of a modern self-contained villa without the hassle of ongoing maintenance and access to 24/7 support services as you need them. Cameron Glen offers a warm, friendly community where new friends are made, families encouraged to visit, and even your pets are welcome. A range of 1 and 2 bedroom villas are available now, so inquire today to arrange an inspection. Go to cameronglen.com.au or call 495 88880.
1: Our sponsor,
2: 2NURFM
3: 103.7.
4: O te whatalo fuma o folo fatsa moela o whaafunga tā po e mai ma o te Malawa si o tato Aila Lelei o Newcastle i sose vai panolo o te ali malo si o ni ala leo ili suwe o lau whainga luenga te tofi ali atua i whatafaitau langa i fia o tā po i ele loa loa si o tato nune whatalo fatfo i tupu mai e te mali i mwhai lawa mwhale tō matausi sa o amu te mai taise i o lawa i tupu langa la lovawa o tāma matene o mwhai na wha Ona whaafunga maile tātou Paul Kalame, whaasa moia fiafi o asa sāta i tasi o tātonu, o loo mo peo tātou nuunei lange māma le soifo maua i awha aola, ma au mawhanawhana o tātou tapa au lange. Leo fo e mwhae e un tātou whitaiae mawhei loa i pe au mga nungalo le ea i le nea fiafi. Whataro whatafoi ni usua asiasi o tātou ai nei, Nya siya singa ya inga po nifai nga malo longa. Taro siya o ngale ya malo ni ukaso. E fai mifasiri nga malo siya utoso ifua. Ay aveli vi inga ili atua. Ye fatalo fatifo intabama tina matutua. Bana yalo mafana ufata otoria ima uta malawa. Po ayo mauta ngase ngase ona o maftianga litino. Ye alfangie ili atua uto maftianga bato otu nga. Ina ye payato na alfa aula. Ina ye tuefafo isia ili soifua lao lilei. Ai sanga vi ia ilo nā lofa malo nā ngalele, ia. O le si ufonga le neyo Samoa, po le Voice of Samoa, o lo fa asalala watu ila ala leo, o le 2NURFM, ta si o tolu te si malefitu ila ula au falongolongo. Ia usi mai ala ufa afonga, fa asalala watu tato porklame, pe ilawa na masani ya, itala mayo. O ni me o tutupu si o tato nuu i Samoa, si o tato watu nuu pele, ia o, ma ila to fo i o au mau ni usila, ia mawa mai fo ni tala, I la tau fo'i au nofo au mawa i tonu au te aroa, ia olo o au au na mai ai o tamafa nau lava Samoa, e olo o ngālulue i le radio Samoa i New Zealand, usimai lau fafonga.
5: Wa tau a veina nei le fionga le tamaita i whaamasino le whaamasino ga mawa lunga le tenu, le fionga le utele ni a vā mata tuatanga loa, le tofinga le whaamasino si ni o le whaamasino ga, Ina ua mai a faa mao ni ai e le fionga i le aoma malua le malo lea tofinga. E peo na faa mao ni mai e le ofisa sili, o le pūlenga o le mtanga luenga o faa msinonga, ma le faa fuina o mtanga buto faa msinonga le sunga papali i John Taima le langi afele. Ua faa mao wina ai o le uruwa itama ita i faa msino lea, uana tau aveina le tūlanga o le faa msino sinia o le faa msinonga sili, talu o na aloa ia lea tofinga ya novema o le tausanga lu afe lu atasi, Lea na urua i tofia iai, lea fionga i avui Clarence Nelson ua malo lori taia, mai le tofinga faa masino o lea faa masinonga. O lea fionga ia le utele ni a vaa mata tuatanga loa, na avea ma urua i tamaita ilo ia na fidifidia, e avea ma faa masino le faa masinonga faa itu malo, i le tausanga ilu afe se furu maritasi. Ai o ia foe le urua i tamaita i faa masino, Na filifidia e avea ma faa masino le faa masino nga maa lunga, po le faa masino nga sidi a Samoa. O lona tau avea nai o le tofinga faa masino sinia, o le faa masino nga maa lunga, ua avea ai maurua i tamaita i faa masino le atinu e filifidia e tau ave lea tūlanga sinia, i le ngā luenga faa masino lea faa masino nga tāua le atinu. O se furu lima nei tausanga o tautua o ia i le maa loma le atinu, i le tofinga faa masino, o le faa msinonga a Samoa. O le toa ngao ngao faa msino, o le faa msinonga sili, po le faa msinonga maua lunga. Mai titi ei le tūlanga avanoa se faa msino, e se ei mata upu, e su e su eina le faa msinonga o talo sanga apili, a le faa msinonga o fanua masuafa, wa filifili ai se tasi o sui pele stene o loo ngalue le faa msinonga maua lunga, o fanua masuafa e avea masui faa msino, o le faa msinonga sili, I le fuafuanga, e ngalue le faa msinonga o talo sanga toa ilo ilo le faa msinonga o fanua masuafa. O le asoluro le baioso na ina faa mautu wai lea filifilinga, ina ua faa tauto le fionga ya silinga Diana Roma, e avea masui faa msino le faa msinonga sili, a o ngalue ai o setasi o sui pele stene. sa fa mani no mai e office city o le pulenga le mtanga luenga o fa msi no nga le filifininga i se fa tala no nga
1: ya o le nei to finga e fa pito alava mo nga luenga le fa msi no nga ta sa nga pili o fonua maswafa wa e ili tulanga le peon na ya ili swing o le tatu tula fonu fa mai lea ua fa vai na ili fa msi no nga e tolu wa i fa msi no nga ili fa msi no nga fonua maswafa le uta uo le famsinonga o talsanga pili o fonua maswafa o le famsinonga lea e taitai fono ai ia le president o le famsinonga o fonua maswafa o na sui a waila o le famsino mai le famsinonga maualunga po le famsinonga sili le supreme court judge ia mase president lango lango mai le famsinonga o fonua maswafa o sui a waila i o le tatou faamasinoga le o talasaga apili i lalo fonua masuafa peitai ane ia e pei ona silifia i ai mataupu e conflict ai ia le fioga le presitene leiai nei le fioga ele satelerapi lona uiga e le fai ona ia faia e ai foi mataupu e conflict ai ia nisi o faamasino le faamasinoga maualuga leiai nei Supreme Court judges le terminei ia ona lea i lole se faamasino e mafai ona tagofiaina ia mataupu ia pei o le faamoemoe atoa lena o le nei tofiga lea ua tofia ai le afioga asiliga taiana ro mai fai masui faamasino o le faamasinoga maualuga po le faamasinoga sili ina ia mafai ai ona seei le afioga asiliga e tau ave mataupu ia e pei ona conflict ai le afioga le presitene ia manisi o faamasino le faamasinoga maualuga ia o le isi tulaga e pei ona vavaai ai ua faatuputupulai ia ia mataupu ia le faamasinoga o apili i lalo fonua masuafa ia ua faatuputupulaia foi telogaluega le faamasinoga maualuga po le faamasinoga sili ia ae utiuti ia tatou faamasino o loi le teminei lea la ua fai ai le tofiga lea ina ia mafai ai ona agavaa ia le afioga ia asiliga taiana roma o loo aveanei masui presitene ona saofaʻi o se faamasino o le tatou faamasinoga o talasaga apili o fonua masuafa
2: o lona uiga la e tusa a ma le filifiliga foʻi o le afioga a lalatoa rosela papali
1: ia e tusa lelei lava ma le filifiliga foʻi o le le fioga ia lalatoa rosela papali ia manitua foi la iai foi mataupu e conflict ai ia le fioga ia lalatoa e lē mafai foi ona ia saofaʻi ai ia ae lelei ia le tele o tatou faamasino o le faamasinoga o talasaga apili a conflict mai lisi faamasino a lae mafaiga takeover e lisi faamasino ina ia aua neʻi toʻa pe tolopoina mataupu o le atunuu ona ua lei se faamasino e mafai ona ia faatinoina ea manitua foi o le taiminei foi o leiai tatou acting supreme court judges faamasino palagi ia le upu moni ao tagavai ai lemafai na saofaʻi faamasino palagi na e tatou faamasinoga fonua masuafa seivaganā ai la e tatou faamasino samoa lea seʻei tofiga le faamasinoga maualuga lea mafai ona faatinoina faamasinoga i le tatou faamasinoga apili o fonua masuafa
2: manu ua maua le avano o le ala se tulaga loo taoto mai ai le toe saʻilia o nisi faamasino mo le tatou faamasinoga sili ina ia mafai ona lava ai leu galulue foʻi i le faamasinoga lea ia ma maua ai foʻi latou e mafai ona galulue i le faamasinoga lea o talosaga apili lea manaʻomia ai le seʻei o se faamasino mai le faamasinoga sili
1: ia o le taiminei o loo mataitū pea e le manatua foʻi o tofiga ai o tatou faamasino o le faamasinoga maualuga po o tatou supreme court judges e tofi e le komisi o faamasinoga le taitaifono ai le afioga le faamasino sili ia ma ona sui leiai le loia sili ia o le sui o le atunuu ia faatasi ai ma le restara le faamasinoga o latou la e fautuaina lea o le malo i se tofiga o le taiminei la tagavai o loo mataitū pea o loo mataitū pea le tulaga ina ia mafai ona filifilia ia se tasi foʻi e tauaveina ia tofiga ia o se faamasino e faaupoopo e tatou faamasino o le faamasinoga maualuga o loo iai le teminei ia e lenā foi malalaina o lea sa faasalalau le tatou eoi po le expression of interest monia tatou faamasino o le faamasinoga faitumālō ma le faamasinoga sili ia e leʻi tele ni tagata na ni loia na tuuina mai ia latou talasaga ya mai lo ilo e fo ya komisi ya mai tawon ausia nga va mo mia olo tu ina mai tono tato tula fono fa mai ina ia tawon va ina ise tala tawa ve ina ia tute ia le famsino le famsino ma volunga por famsino sit
5: le ofisi sit le pulen ol mtanga lu nga famsino nga mal fa fo ina mtabu to famsino nga susunga pa pali i John Taimelangi afele